ngatang changma jiksin chingnang inok jambuling ina tuzdang yapo chichok sena ma gyurja chenmo ji yongkan bo ngatang jiksin chingnang inok kabe na ngata chichok sena ngata ma gyale gyurja ryang yongste nok yang yampo yampo chichok sena ngata sholngan pa gyurja ngan pa ryang yongste nok ta ngata jangpo chok se tene gyurja o chich ji yongste nok jena ngata tene dangdiri laak se chichok spena yontane sirkao turap nakstunte satang dan pe ngata ha leshe se tene ngata yontan chaldan chingnang thoben chingnang enok nyampu nyampu tene dangdiri tene sejon chang mang che kheten ngata chi ngospo nang dilte ngata yargas tang che yontan bo mang che enok ngata chichok sana las kazuk chi yontan chona ngati migul bo chi nok semla diskit goches belo sem se diskit goches yontan bo kheten ang Then it should look not delcane yontan when a cartan jigutinok. As you just put in Zena, down the need to rub nangstun pay, yontan saldan yampu yampu, then a mata nangsem say, diskit po, kazuksia borin zerkane tail, chosing yamlenbo, a cartan jig, then a mata to rub nang yampu, goshes for cartan tondo. Tayangata, chisok sena, sholgan patsopo, tehungata chir yong bugzena, last the chisok sopenaina, man metusla. Ranga pama mi ganba sangma man siskur juche summa ngata shol jang pe gyut pin dang din chi sok su halang healing chi sok pe na junu ni ne tene ra pama gergan sui na ngata siskur bu ma nyung che chanjik shol ngata duk songba te hu ngata shol ngan pan spang go ses yang ngata chik chik ngata lak se chi sok se na din san lo banji ngala mi ganba rik man ngata chang thung kan te sok man skem don kan thong che man dang din ngata dun dagang baxton kazuk shigina tesong na ngata dangdiri tu sena junu ne na changnang cigarette tenang ne ngata pomo wang tenang ngata changtung kan razis kan tesok sing ngatang nastang tesok ngata sholngan jik mang ko jik pen ngata chisok sena kyawin duk lak si chisok suma chisok chungse jik inok songba iu ngata icho sholngan pao metkan choche sepia ma ngata chostang lama nang tenang ngata chisok se gankur sangbe ka yin tangin Tenang ngata mixer kachan rang pama changme te thugu tene dembe ngata shotpa zangpo jigna yarap chan jignang ten tizuk chene thugu jik chichok chig ngata gyurchespo ma kachan changme ka gan khur chen mo jig duk che ju nang ye dakse chukan chog ngata chang cigarette tene ngata tukja ngan pa chok len kan dang dine khoryuk pena ma junu mane man mang po duk gan ba sang meang te chog jalta sal duk ta nga ta las po kazuk si gyur te nok i chog junu sang me na i zuk sik te ne shol ngan ba jik tar te duk jite song ba sang nge phama on na te jun te nga tang chang ma i lak si chi sok po yong che se ne mira su ma gyala ji yong che si bia i bi ka ma thuk sam gyala jik sal go si ma khak chan ji duk dor dus tang na mi mi che mo ma rin tang chen mo jik nok Te milus po rintang chan po I chok se tene ngata koryuk chi sok nganpa jige gyu te ngata milus po cholak chan ma chuzos chen moji nok gyasa jiwa le teo songa zate doa tal jordi ni shen du nge parga shkizbu tunrup tobar gyurwa la kalte di la panpa madrum na chiz diyang tak jorwa kala gyur zakan tares ngata I milus rumbo che po tene yang na yang du topches kakspo nok mi milus po rintang po sheste tene ngata laak se chi sok sena Then ngata zangpe chok mo kazuk si ngata ngata ngyan la yer gas kerches. Ta nganpe chok to shol nganpa kazuk si ngata shichok se na yot. Tiyo ngata shichok se chokswa nang ten ngata kazuk si gina changme gankur chus de. Ten ngata yulu le na kazuk si shol nganpa na yu ten espang go chesu. Ma khakchan ten ngata tuz nang ngapo izuki khakchan jidu yun.

Da sa nisha rani la da sa lyurik sa na cha tsunga ji akash vani le ni jun jik ta in. Nga to chu chot rgu tang phet cha du kasa ta chu chot shu chuk pa film lyurik sa na cha.

ngaji akashvani lene junjik dain ngimi chutso sum chadu ina tang nyam po ngaji dine digrem tang po thon digrem ngispe fe pe to chutso ashni ga yang jalen tete chupanga ja gonspa salaza

0: 답신 오야누노 다데 상마데 능가 상양 바자레 케렛 니누니 주카사
1: 가사 가사리 데네 땅가 땅사 스포츠 가타 락렌 잣칸 지가 데네 가타 티비 카네 가타 용광 가타 망포직 벨체 용도 봉르주 스쿄 퍼센트 땅사 스포츠포 데네 녀랑에 고마 락렌 잣잖아 데네 가주 가타 낭사 가타 잣 고주 카오 가타 사스포츠 마 탕포 루스노 올르주 스쿄 퍼센트 티 토픽가 가주 가타 낭사 가타 잣 고스투클레
0: 고마 땅가 땅노 sang at alam mo cho sa man alam mo cho sa sapay cho sa deka tapsen ko yano na kasi din saon bo man ay kutak po gusan ko yano na kasi din saon bo nang sakit po chusang ko zom na din man alam mo mitcha cha sa isuk si tesum si metkak no na kasi yano na ju
1: din ita sa spus po ngata dembi ngata transpo jing ngata yongce si pia gumang ngata saon bo ngata kutak po jing ngata gyala jing ngata skul gusis kakchen nok pong ju skul pasan ta saon bo din yera na ngata pingat zada yuta yang ngata pilok jing ख्योंगजना काजुगा गता तने मुजिन जदा यु यु ग्याला नो या थुआ नो जुकन बु निरांगै काजुक छ गता मुजिन जदा
0: त्यो हन न न न सहन चि चोंग चोंग दिया न न कासा चोंग चोंग प देजना ता इ बिकां गो माता दे रु चि ख्योंग से न गता स्टक छ त तने या न न दे इ कना ए ख्वे कना ख्योंग न कुन सुजि गा मा लेजि सल न या बा लेजि ख्योंग आ जन न त्यो गता ngata talo we zuk chos pa nang mangata patash ko dang yanu ko lak mo du ko gyala du ko mo tene tena we kana izam shi sal jas pa tene do tik chalu yanu na ka sa o do kyong sa yanu na ju ka sa
1: ka sa ka sa le den bi rang dang deri tu sa tene sa spus ku ngata a chong ni yo te no ka ngata ta pings te ong le ju skyot pa sa ni ta ti bi kani ngata yong go mang po ji yo te no ba tene nyerang i ta philo ga ngata song sa ngata za drak pa ong le ju skyot pa sa ta den bi rang tene ngata i chong ngata tene sa spus in yang ta chunmi risk kun ga ta philo ga chung jana dinches scholarship yong do yong mi ru tene nga yang bar bare ga ta dinches scholarship yot na tene nga rang ga zuk sing ga ta thap si ga ti ga ta ga ta philo
0: ji jan mi ka na mang cha po ma na ga jana yang a chen no mo guni zuk ta ba ta te nga ra sang ta be jan no te on tap si ga pa nga tang ta diring bo ga zuk si nyu ari ke te ba za la ta pa yan no chik pa ta ma na duk se ja ga rang met pa ma na mushkil duk pa no ka sa tene te o zuk chos pa sang ma do rang ska ngal duk ya no no kasa tene de ga na ngatang dering bo nyu ari khes pa ta te o dreams to ri chana tene thora la de ga yang na ne tapik ma ari khes pa ya no no de mene ji ga ji ma ne ji thak cho de no ya no no sa spo se ri bo ja mang po bo ma nya na no no no kasa no no
1: sun ma nga ta lak len jat ka ni tene amale ya abale su ji gin na jing bat pa ji ga tene nga ta chung sa wo nga ta gya la skyu ge se khak chen no no ju ta nya rang nga ta tene chung sa ja ja ne tene nga ta ka zuk shi nga ta kalas par du ji gyo ti nga ta zik te no dembe rang nga ta ladak se tene songsa gyala yongu shispu tene tantana khachan shkyo tinkyak ta yungi chokna nga ta tene maungus pitu sina sunma chongsi nas gyala jinga ta dupche sang rewa nukong na juk shkyo pasani ta nyera nga ta tene jingbat pa jik nga ta yuk sti hinkan vijayasti nyera zik sino kao nga ta budkani tu sina tene nga ta jingbati lasir gu na kazuk shi yongchin tene dangdari tu sa jingbat po tsam shi nga ta yargyas shkyo te duk ta tewe nga ta khyatpar bu nyera nga kazuk shi zik dukong le
0: tuta nono mana goma ta nga ta nga na ta yul ka jo na shkyo te yang yuk sino nga ta le pa changma ta mana ko changma yuk se nuk changma bazar bina mal demo cho se yuk se nuk pa ya no no mana bazar bina duk se lo mang po song ya no no kasa tene de gana son te mana de gana ta dak sa bazar bang song a cha ji su met pa sang mana ska ngal ta mana chen mo duk ya no no kasa ta nga ta ji bazar ba de sana mi ji skyo te na de gana lak mek duk ya khurang mo pa ma de ga khola ina jo jabdu la skyo kan chang me nam se skyo te no ya no no kasa ta dak sa te wang me jas pe ja chang mana ska ngal chen mo duk tene sun ma ji khen nang ta ma ri khen na ni yang sopo chaja se jikspa ya no no no ari ken nani yang dim tang da da mane hesab chig mane ken ma nyane no no no ka sa nyane no no ju
1: dang dre tu sa nga ta philok na nga ta chon mi risk nga ta na so ri glep se no yin na tene nga ta rang yit tene nga ta jingbat pa changmi sang nga ta chon mi risk ka u philok ni min kan changma i na nga ta nas pe ka min te chong sa ja te no pong lo ju nyerang nga ta a ka chong sa ja ja na ka u nga ta dembe rang e u nga ta rang yit tene ladak se nga ta chon ma no ju ste yang nga ta mang pu ji nga ta that pu ja duga yang ata philok ni lep ka ne ka nga ta philok pa ku ni nga ta chun ma chong kan mang pu yot na pong lo ju ti bi ka mas kyo duga ta nga ta rang amale kha ni nga ta chun ma nyo kan mar yong dukle
0: tan do ta man sang mi ga nyos ten ro yan no a ka ku ka nyos ten ro ga ne kem tu al ta se in nyos ten ro yan no te nang ya gar pe ta no no man nga ta de ju mang pu tan chas pe ja se su ni man tan sen ro ju man de phurut gun na ni nga na chok gis mek minak ba ta no no nga ta san ten ro yan ka sa no no ten dang di ren ta nga ta la izuk zes pa ta ma na nga ta la organic zes pa ta nga ti do ang yang mang nyung khe duk no no ka sa no no ju
1: nga ta rang i ten amale wo ni nga ta lak len jat kan bu tan ta na nga ta tene gya

0: gya nga ta organic nga ta zatchen se sundu sang zatte nok tene mangpo ji ge tanta na nga ta gya cha gya organic nga ta nang lut kol te nga ta chunma nga ta tene laglen zatte te wi kar ne nga ta chongsa zatte nok pong le ju ta nyera nga ta tene chongsa zat kan ji ki juk tein pichani tene nyera thu gyu se nok ga wa yang nga ta mulche sa tene jingbat pa mangpo ji ge philo ge lut nga ta cha pi si makul na yang nga ta gya la ji dana mi du ju kan bo juruk pong le ju ta nyera nge tene lut po nga ta rang ge lut po gya cha gya kol te no ya philo
1: Demen peto luz campos chictang se no yano campos putang se no yano no campos pochichin ata sa hol cha xiang yon dozen chic moldo payale to tapi si chos demen ngata la luz pono no ngata de cho de luz balan luz sang ma ro bezuk cho senan tene mana ngata jos pa pin senan ngata shui na polotina izuk cho se borte no yano no tene ngata jik pa nang luz dak jok mun sang ma ngata mana chinar bang se mana chiton izuk jan bos patang tene te luz ku wang mana gela sung tan no no ka san no
0: nirang tene thugyu se no ka ngata jingba te ngata chirki nasgyo te tebe kane ngata yongo spelche se skar sang zik se nuk yin nang tene dangdani tuza ngata chongsa zatka ma mangpo jike nuk pong leju ta skyot pa sang ni yongo spelche se samba jik tang nyampu ngata chonma jik laklen zate ting na tene danda jik skyot do le kao tewe danda jik dim do le
1: ma danda jik ta ma bian nuk no danda jik ta che zana ngata daksa bazala kes pa sang ropo ngata spen na jipchung hap chik tsokshi kertan zana desam shik ma di man nuk no kasa che zana dangdani sang ma inalaglen bojate no yanu no gacha tene mana mena mana nyunji kenan nyunji kenan yang tapik izu skon mori yang sosi chanan yang dong madia no yanu no ding supos kon mori chana tholas po mari ke yanu no yang ding supos mari chana tholas po nyuari ke yanu no duk jose mene madia no no
0: Kasali. Nyerang e tene ngata chunmi riks ngata nasuk ri ngata laklen za tarak pong le ju. Dang dene tu sa philok ni lepka ni chunmi riks soma mangpo ri ngata laklen za dukpa. Nyerang e tene somi riks ngata chi tokpika laklen za
1: dene. Somi riks po ngala saon chik mali matab zi anono. Nanin kyong se ngata sabu pika na kyong se ngata simila mishi taspin, yelma taspin, bengan taspin. Ma gyala song nono ya. Mana gyala song, mana izug met kan di anono. Mana dimre rega, mana sumchu jipchu chakstu gya anono. Kasa anono. Tengun chang izuk shimiluk tene mana chigyal shanma gundiong tu tegun tapsang tegun agang mana kamo mana doksha chakstuk ya nono. Mana gyala chakstuk nono. Pilo wazate miyong chashik matang zana izuk shik mana miluk nono. Kacha nono ju.
0: Kasali. Jingbat pa thongskom chan mangpo jike tiyo wang zhuruk pa. Kazu ngata tene chunma jik tap na tiyo ngata nas chiga mata ba tene lo lo ngata tene pos te ngata tap gushet po kakchene no yukan chuk zhuruk pa wangli.
1: Totama zin ba nuk nono.
0: Pos den zar na tebe kane yongo maa
1: spilche zis kapsi. Kasa kasa. Totama ba nuk nono. Zin ba nuk nono. Tama nga zi zhuk chon na de shanma tap chen ba shanma to
0: Jungi chokna kao ngata jingbat paun ngata yerkes sache se pia tene khuwa chokna jongda rindu ya ngata jingbat pa jiga lakcha ngata nasok ri ngata gosanuk te changma ngata tene gongcha ge chula sache se indu ya ngata saun indu ta jungi chokna kazuk si ngata jingbat pa jiga rokh si ngata lepdu gongli
1: men rokh ta taro sal pa nono lakcha ta mana kuin sal duk ya nono tik chak mana perjin la sal duk ya le maga saun bo talo mana nyunji men ma sal ya nono teo na yang ana yang nyu gosdu aju kasa nono tene yang dang saon boyang mana talo jakpek cho se masal de mana de parcho zara cho de zukun nyuma zara cho kichangi se palar gosto ang sume palar gosto ang zaskan de yang chamela jo otuk sos pa tengun chang boshi chamiluk no no kasa no no jo yang nyu gosto ngi no no jo kasa
0: kasale tene nyampu ngata jingbat pajik ngata shesgya chanjik ngata gyuche sipya khonga chongne ngata chachun ma kazuk sing ngata laglen jarna tene pustak jing ngata jache sipya shesgya pelche sipya jongdar yang ngata sal
1: pong jongdar sal no no
0: te chok kona thuse
1: ka ta thuse no no ma thuse ska mang pu thob no no dang je dang yi ngata geren dogon la yang bote dug ya no no yang te ga song men yang khuin ma na gon na sap chyo te yang te ga na pura ngata iwi zukin lo ka zukin lo te ne ngata yule ta ma na izuk chang me gela ta khashe sangma yang de ga likchar za tu yang de nang yang ta pik pos payon da ni no no ju kasa tene bar bar bora za tu chet no no ju kasa te ga na ta yang ata ma shes kan yon nang u yu yin nak sam kan bu yon da ni no no ju tene ku chok na ma chi sangma gas pa du ni no no ju kasa
0: kasa ta jingbat pa jiga dembe chi jinga ta laglen zat na tene goma guzuk chos te ting na juk nga ta tene lakpe na tene dasbu min min par tu nga ta kalas par tu nasuk ringa ta yot no ponu ju ta nyera nga ta tene jingba de tok pika ma thonskom jan juk seno skyot pa sane ta chi jinga ta laglen zat na tewe ka nga ta chi nga ta kalas par du ri yong duk yangata tene bari gangata sunmarik tapna gata buchig yongche se kalas yo kya ta na sok ri gata kalas yang yo kya ponu ju ta ti una kazuk ri gata nyerang e donglen gata jada yo ka gata transport jing gata jingba de chalas po jada no ngle
1: kyasa no ta ni buchig buchig yong na ni yan no izug nokta gata lore gata tsong mana tap tsong ka ne yong duk jas pa mana lore tap ma chuen ro yan no ta ma chu kan bo yang godmen e subsidy salen mo ten ro yan no kasa ju tene yang gata buchig izug chon na ni den gata Kortal rung serang yok molduk pahala nuna. Kasa ote kortal eka na ngata parak shkyo chan molduk payale. Kasa nuna, otu charuk ni nuna ju kasa.
0: Jingba te chaklas ngata chijik zaad na kalas pardurang yot teno, tine ngata tuz gyundu ngata tastok zaad na tine tebe kane ngata yongwa spelches.
1: Kasa nuna, sakta mana chose mene mani manyana nuna. Kasa nuna, sakta shanti chose mene ya nuna. Su mana ikdam mana setin lang man, daksang chatuk pa nuna. Mana ngata ngubi tsuk na, jizong tsuk na, mana buchiku ni shkir shkir chate, yang deka somat tsuk se mene, dodamilu yang tsuk gos.
0: Tene tsam shi kakchen duk, tene nyerang e tingzhuk pika chi mole nong le.
1: Kasa tuta mana nono ya tadang diri ngana sang mana yala zate no ya nono zat gosha sang no ya nono tene nasak masal kangun ini mana masala no yale sal kangun ini mana toa mana demo na nyapo mana re tise mana gun demo chur nono kasa ni nono chu kasa
0: kasa le tene diri ngata gamul pe kaloni diri mina tene skujap tundup angmu tene kungkara yogmana juksanok tene nyerang degree mina tuste tene nyerang

0: chakla se thokpe ka ngon chuga jat teni ngirang degree mena thuses pula nga chungni thukji che jule
1: ya no no ju no no panga ja iga chi se bola ja ja to ka chin che ngi no no ju ka sa
0: ya ju ka sa teni daksa ti hotel ni degree bang san chuks ina wo tang nyam pu diringi gamyul pe ka lo ni degree mi thusut pang thar duk nga gonspa sala jat jule

0: Ya, chonde le ju tene yang atans ke sankal langge sangwa la ju ju ste tene diri pumugu ni digrimbo tamdel na yapo gozu chona ong le ju.
1: Ya, chik med le tene diri yang tamdel bo yote nong le tene World Football Day ong le.
0: Kasa.
1: Kao diri yang na med ses ngi shur sangay jaga tene lortar stia zadanok. Tene I jakpo United Nations General Assembly na nga tene nga tangay lo gya non te tene Olympic Football Tournament ne. Logistics tong gup gya issue sabji lo a khorten pente loston nang delte tene jamling steel dane football le jakpo tene diring arsin jik tangan ongle
0: kasa chunu le tene ta kazuk na ta football le jak chiche se mixi so ikhet na jamling steel dane ka jik san tene nga ta gyal khap chik na chi gi junga thundel thong che song le ju
1: kasa
0: chik na jadel lunch ke la khel che sin juru nispa ikhet na tene nga ta junu gune nang kwa thundel nang kwa chala zat go shas bo cham ji khagzan in te gune sko la shaj gya pela zat ches yang tene nga ta salians bo cham ji khagzan in yar salian ken go shas bo lus sali pyang cham ji khagzan in te cham sko la shaj gya pela zat ches yang junu gun tene I zog sal gune nang kwa khag thus te tene nga ta yul chig nang chige pala zarel gun chike la khel ches yang ta gyar zog sen nang kwa chun to ne zik san nang tene nga ta gyal khag chig nang chige pala del khong ches tene yang ta zong khag chig nang chige jung del khong ches chig nang chig shaj gya gun spela zat ches nang del te borte injuru gona chuk.
1: Kasa chik medle tene iwo nga tanga san kalan ja sangma la tene chora za teo do tene nga tanga FIFA ajukan bo ongle.
0: Kasa.
1: Kao tene nga tanga jamling el tani ka tene football mechi yang na dandur chaka ne tene sangme sang tene saliang sa cheshos po nga tanga chan ongle.
0: Kasa.
1: Tene I FIFA bo tene nga tanga jambuling kangpe na mimans gune na nga tena nga tene nga tanga junu gune na ma mingchan yo tene ongle.
0: Kasa.
1: FIFA nga tanga World Cup stes pane parla teo juruk tene nga tanga jambuling kangpe na football le nga donang bora zat gani a football se zat gani tene salians pa mamang pojik nga ta bing te in jurgong le nyam po tene nga ta I FIFA wo tene jambulingi khak so ne nga dandur choche se sholo yo tene ong le ka vena tene nga ta jambuling gang po ne tene salpa mang pojik tene I FIFA World Cup pe na thusa zat no yang chik nang chik na danya mang pojik son test tene tene ka gyal kha po tagat na tene te wa nga ta FIFA World Cup po thoban ong le
0: kasa chundu le tanga ta lada sok chungun gune thopi ka zik san nang tene nga ta football bo lo ba lo mi mang sin ang ko shej ga gun gya sin ji nang sin ji nai no le jo
1: kasa zuk
0: nga ta zik san na tene nga ta dilox na nyam po nyam po tene nga ta sal na tsok sin ang ko shej ga yong go shes po nga ta tus nang tun te khatsa nang gyur tu no tus nang tun te nga ta I sok gune na skaps na tsok sang junu gun la thobin ji nai no le jo
1: kasa jo
0: ba sang ati lada sin nang ko tene junu gun mixal chos te tene nga ta pomu gun nang even nang ko kaps gela thobin ji nai no nga ti lada sin nang ko pomu gun da san ken la ches te tene gyagare yule dane ka dandur se ma chat pe tene gyagare yule dane football team e captain gun nga ti ladak se pomu dan te yotano da se rings pe ga ngle jo shkit pa san tene nga ta da se rings pe nang ko phama gun yang tene thugu gun la kazuk sale nang ko donang borat na tene te gun nang ko pos pa sal te football chik po man pa tene kazuk salon le jungata cricket into volleyball into ya sal na tsok sio te no te mix sal jese ngati la dar sin ko te ice hockey gun le ju
1: kas te
0: tsok gun ne ko ans kas ma na tsok thops te te nga ta chepi di skap sang ting na thoben jing na no shket pasan changmyang te ni tsok gun ne ka nang star bor te je chuk jes nang te zat go sha sang khasan ni no le ju
1: kas a ju te ne salyang spo izuk nga ta chalak chik inok pa ka bo gyu te chik pa ta nga ta la zuk spo bo nga ta khams te bo transport cha ches ong le sems nang lu sngis tokne nispa tene I tsukse salyang shik nga tal tse azadat na tene dangdri nga ta I yargya se tusrap some na salpa salyang skazuk shi kakchi na tse azadat na tene kongun skatak gyurches ya tene tsuksla tene nga ta yungi lasna mangpo jik kwa tene shiste borches na tena tsuksla tene zambuli na tene tsukspa mangpo jik yo tenok te tsukspa nyampo lascho

0: Se tene shkaps thop ches nang te tsok smang po nga ta dang de la shkaps yo tene ong le
1: kasa
0: ta s ngan ma na ta te wi jur pun ba tene e football tsok skun ya cricket zera tsok skun mang che ya pu chao ne nga ta sal ya shi tsok shi gong le ta pomo football se ya cricket se ya zer na cha nga ta mithun kan ji tsok shi ya te nga ta pomi fi ma no zer kan ji gong le tene tak sang ira thos thu ga za da rak tene nga ta e ga gare ten e football le sal pe tene tsok pa ve na tene nga ta la tak sne yo tene pomo kaun nga ta dem ba tene jambuling eldani ka mingchan yo tene kongle chikot pa tene diring i nga ta jambuling eldani i football e jak arsis cups tene nga tang iski is cups pole na jate nang tene dine skundon pas kyo te yo tene mixal choste tene kong inna football e salyang sang del te yo tene kongle chikot pa tene kong nga potiva tilane digrim sanchez la pul na ongle
1: kasa guess ju
0: halan yas tene diri integrate mena ga nga che skundon pas kyo justo tes ko jap sa chiring ang mulat ne ngi rang deputy chairperson juxteno all india football federation ten na chosla tene ngi rang general secretary juxteno ladakh football association ngi rang degree mena ga su ji nang mulle jile
2: tuji che chundul le
0: kasa ju tene ta dringa ta jamling chil ta ne ka tene ga ta football le jak chik nga ta si za tu shikot pa sang ta tene ngi rang daksa tene in football le salyang stang del te tene ngi rang yang daksa kosa ne kang juk ste no ka odem ba tene nga ta la daks ma pomujik tene nga ta india football federation so se ko se ka lepches pa tene nga ta yang man espera la mujik ma no pa ole tene inna ve score jik mo la ja na
2: tene chamme sang ngan lang la international football de no te ve chamma ying ne ta shi de le jun le chamme sa so de chen ji to so ra ki nga ta la daks la ski ste no ha la le ka des ka nga ta la daks so shi region ji na ni belong to met pete met pina tene nga ta e opportunity yang gyari gal cup chini yong ches ma skon mon real ches you men dominating game shi no ka wo ding sak pak 70 80 years sam song tan puja ji mani pomo ji mani shura mazat ke khala le te fe la dag sta ske ste ma so de chen sorak la dag represent chus patene india india kan nga te ko sa top chespo la dag ne chachis pe jaste no
0: kasa tene ta nga ta kazuk shik nga ta rang e ka chana jik phoga do ya nga ta la shik phoga na te wo choches po te wo thangs po lu shuk ches po ya maus pe na nga ta te bena yar gya sam shi duk te wo nga ta spira la mo jik nga ta mane wa man kong le tene nga i chok se nga ta dak sa ko sa ne ga jik sa na nga po dong len bo kazuk shik nga ta mang charang yong ste no le
2: ibo mani la sala la guma ta starting ka nga founder ko rang in pasang las la mo jik man mang sala ka bo I ladax gang pe na le mi ngati ladax gang po ni ala le mi dus te khos te te on na po last jo ches te ne khon la ha go ches te ne te og ma ladax la zoom te te og ma national level ka ches te ne ka all india football federation na ngem po hala le affiliate jo ches po ches na nga tot pa bo ka zo yo ze na nga ta salians football bo football ngati tu skes pan pala abana me football ti na ka zo ngi an khala te bo te o thong le ki ladax la ngati tournament charuk nalale mane nga chun jem pala charuk pen te nedak sa ta kbr un 8 edition yong ches nok te nga ta kbr sa nga ta tip trophy mane tip trophy sa nga nga ta mane famous
0: sports
2: pas je ka bu koni tip trophy pu nga ta la tas gang pa mane je ko ches me ka ka nga ti polo gro ni ka hala nga ta chun jari te sa nga la se nang nga ta isa nga ni generation no se yong te koni nga ti I salian so mane transport lu ske kala na football est ce que mes spectateurs cartes an nga ti players ang mala opportunities to make
0: le gabo
2: scap to make che sanga tan che mu kashmiri nang ko eno mane nga la da football association form cha cha sa pa player chi chik ma thong le gabo santos trophy ste spinal le je mu kashmiri na pomos kon mo che spe jaste pomo chik ni singa je lam chuk spinal le ten ten na nga ra zuk chik ra pin player sang ma santos trophy nga ta gyar
0: gyar dani
2: nga ta nga kaltes ka zuk tournament transport ngati ladak la chon ngal ke bier zam transport na ko ngati spituk pa sur spe zaden yo tno tene koni tournament sur chuches pang mani opportunity no tru chang ma chance top chespe jas de chese na I games po transport lust no ngal le tene main bo ta nga chi top jena kas po inok sa mar le ka bo all india football federation na po affiliation kyong ches affiliation kyong kyong tene nga ta izu yar gas pote fesong ton ka nga ta yuti top chespe jas tarale ka lo nga ti yuti top ten na lo nga samba yongski nga ta lada football bo nga ti form choste all india football federation na yam po affiliate cho so te te o las la moji ban mirup na le chese nga ti football association zera zox cricket association zera zox mun ki har el dani ka machen mo zox pa ji gi no hala le ka bo fifa na po affiliate yeto no asian football coordination afc na po yeto no nge chokspa jik chokspin ka nga ta ka ta shi ka chu nang ko ni under na te nga UT administration na hal nga te kau ka Moses un zam pos gyal ka juks kon met pina nga ibo mani transport met na la le ten nga ta UT secretary mani gyal gyal skills le Ravinder Kumar Vikram Singh Malik tene banu mani ngara chik pe juk ta mani hal chos pin se sita ma khas pon le ka bo nga lit chik nge lit chos na le baki mi ma sang me mani ning ne ya to chos le tene nga ta Kiran Rijuji hal le Delhi kabu khoni
0: minority
2: there's an con sports minister juksut narale khoni role man chen moj yut le kabu khoni dsa chala all india football federation tene within 1 month na khong pura chokspa bo le askyo te le setup posik sa sadle tene nga tang tanga ta karmic relationship ji chala nga as a buddhist nga karma ka man
0: last deal
2: bo kang ye mani te ka juk ichhe chwa darale kabu nga ta utiang nyam pothoble Samsung Kachan Bo Association Jagosan only playground. Kabungaya Chang Barton Jing met the UT administration in Ajalin and Kargil Niskala. Isam Chenmo synthetic draft Tangzale. Isuk successful song. The Nabe just that in Aya money transport loose like Kabungay, last good resident, not that some much Chisama Zom Teons, Tene, taken all in the Football Federation, not in it. Samsung Kachan Botio song like the Gagar Gangpena Goma Pomoji took in like a state. Esa founder in kabo state ka secretary nalale ten tena biscuits bunga gyar na thoba jale deputy esa deputy chairperson ten tena ladar se tena feda bunga ta pilona ma mangpo tong le kabo ngatang esa region ngatang mane demo jigino chi chang ma positive chung ka ngata gyar na te ladar se inches pe jase scouts mangpo tokle
0: kasaju atanga ta rangjin ne ngata dak sa archi choks kune na ziksa zadarna tanga ta gyagare ngata ladak sang khak inches pe jaste mangcha gyagare archi choks se khatponga ta archi choks se kang phok doju ten archi choks she na mangcha ten ngata puja one thakchar len ches puja one go cho ches chi ngata la shik shul na puja one nang lo ga shul ches ette chok se ngata chirka rik du le nyong do angle ta nyerang i chok se ko sa ve ka juk sa nang yam puta pomojik inches pe jaste skala shik nyerang jung ama jung ya
2: Pomo as a administration, Pomo as a referee, Pomo license, Pomo chi ngati ngachesa ngaje football association bo halale se football se chesa ngaje zuk dhyan tama no halaka bo league po ngaje inokle national state team culture po ngaje inok pate na ngaje Macha chis tan ozana ngaja grassroots rukya tan ngaja referee khachana kyala te ngaja officiating kabo mata competition department tan ngata coach department ne kyala le tan nga ina sospena yos tan pala pomo mama pe program yo dala le ka pomo chun chun ka bo football at dot payut tan pomo na bo chi skip por razana koni tsana ku

0: te khone samamirukle kinga players gin khone chi yato chogushun ground ga yato chogushut matae sospa jina minda minda la jona wale pomon ma goa bing te skyo dukala le tene esa players jina da dasanga future bu chi thongduk jina ngena ala le ni pomon ni planning jiksha den da putan ta ga ta dhuri ne tro le sospa ma pe putse fyang yar gas chyo ne tro pomon ni chi sar jina nga ta pomo ji ga tournament jina dien pawa chidan dien sakpa pomo ji nga ya in na ya le 5 year na nga ja khola exhibition match tang yan ma cha khola nga ja exhibition match mani proper league chinga ja tang man le chidan financial issue ma chan tu khala le putsa ni chos pa nga esa club ti khala la dars la 64 na nga ti lochi ki khola registration fee 10000 20000 ne na le mani khola to ma khaspo chordu le chos pa ji tournament chad na entry fees to 25-30,000 na khone sala za dugle pa khola kaspo chi do wa la da football no khon la fund ke nga ja fund yo man gle all india football federation ne man minimum national team fee man fund me ke din nga ti ut administration la bachar za nga yera pata no tak sanga ta sports council demo chu se proper be ma za da no din ut ya to za du karale tena ya to za na izo chi fund tang chi spo football chi ko me ke le games man po ke kala din nga ji tsokpa bo club registration jikan dulan gala le te ngai yang hulun la club registration large large ngai anule delhi tsun la ta ngai si club un la te ozan ki 10000 botang na 10000 kan ngai tournament mo fosul gen chuk gala la te bo problem chik charu gala I ka khoni I goz na chi on na che san ngai si chu che spo ne ki professional level jika che san ngai ta sospe games mang por se azat kya ground ka ina zo games tournament mang por se azat ngai si tournament se che ngai si mi ji botu kya ki future sustainable ka zochun je sana ngaja jar chi tournament manokle ngaja u continue sospa ba shul gos tene pomo ni fi apenes ka kan mani yom gara le sponsor to amrugle tene pomo ni tournament chuen zerna refreshment to amru ma kas bud gala tene te fe dalo ngata par in future ngata la india na taksa son to nokle ngati india team na stekan guma la taksa pomo songle
1: yale
0: putsan football te van estene ostan ngol ngela ye zela tsokla la tsam shigne te nan din sapa putsa ji team na sele koro mason kekle che zena putse fe opportunities ma kam kekle ngati pomo ji goma rang nani hala le jig me chunzin kharu ne kon man dedicated player yot ko inde futsal captain la songa la ta rewa te ocho ki ko ay element side football ansen te jig me chunzin man pa yang pomo man podle te dalo pomo man pe revisat le dalo ay etin revin ani art pomo pinle tene di license chuan ang pomo chu ko chuan pin tene pomo ni future mo man ni bright hong dukara le tene na bi related dalong ye Indian Army Fire and Fury man ni ying ne thuk je che zenala le khone ngata GOC balas kundo Hitesh balas sala ni proposal je accept chuan nala le me khola pul pin ki pomo zer kan ma sku mo du che ngara pata pomo zer kan bo ngara pomo in nang pomo ji fe tournament je successful chuan ngene mrugle dene me che spejaste dene khola ngi jus pin ki first state premier league chik chos ka ngai pomo la opportunity to future pomo zer na ngati national na pomo ang chao pomo ni successful pomo cham chi opportunity sa ji asmita pomo chos na la dene pomo team bo strong chos te ngai national la kala la dene khoni ngai proposal bo accept chos la le dene in the month of august na dene ngai Fire and Fury Indian Army Corps 14 corps nang ya pote ngai first woman premier league chuchin ka premier league nga je daksa ngata district dun yut no khala le har ek district ni nga pomor dun team chuknis total khongs te den nga rewa chun le ki ipo premier league pomman success chen den nga je rewa to chun le ki nga je indian ex player yut ala le aditi chuan khon la daks la boda jaste pomon ni workshop chi chua zadin ka pomon dedicatedly nga te pom empowerment ka football itu ngai last chu se rewain le
1: kasa kasa le dimba tene ang mule mane ngira ka bu nga ta aldani kabab ste yo na ngira skalas ko nong le ta nga ta mixal chu ste pomujik I nga ta salian se cho ash ko da nga ta gunor pal jore thone pene thone nga ta cham shi nga ta skalas jong duk rang na se che se dot pa ji yot nang tene nga ta I chuk se nga ta salian skun nga ta talik jo mian che spe jas ter skap stop nang te nga ta tan ma ya nga ta ji chang ma kur la no ngle tene dak sang ira thus thu garak tene nga ta la dak ni pomu nga ta gyal khabel dani ka nga ta salpa la dak ni shkyo te juste ta I tsuk se pomo gun nga ta gyaga rel dani ka testi ni nga ta yang gyaga ni bia na po jambul rel dani ka nga ta chache se no kaps mang pik thop chese no ngle te tsuk se thop chese fia dak sang ira ju arak pa te ni nga ta magmi nang yam po ngi je